Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

na di kolantian se bana ba mire kabaina o bana ba so na bancha are mama o so ya o sangane ku miganga ba ke ani se kuita o bana ba so na bancha are mama o sangane mura binga se o ba ira kuita ndi manya mwana ba so wa botya are mama o so ya na di kolanta are mire kabaina ndi manya siriganya na bancha Are mama, o ba mi nga komozi nga ke kube tumura biki wo bana ba iso wa botya Are mama, o so ya neririkirinza bala balero we bana ba iso na bantya Are na kurante mateka o neririkirinza ero tumura bingi wo bana ba iso kabazinga to mwana wana bura Are o mama neririkirinza ba mi Nerikirinze bala balero siriganya kabazinganze Are mama oso ya ngakubomozinga ke kubentu mulabya ki o bana baisu wabota Are mama o wawe nalikolantanze mwana wakaisa wana o bana baisu na bantanze Are mama oso ya osangana mungabizo mwana wa mireka waina ndi manya siriganya kabazinga Are mama o bami o ngakubomozinga ze kubetu mulabya ki o siriganya kabazinga Are mama o bami o neririkirinze bala ba mireka waina o siriganya kabazinga ze Are mama o so ya o nganyuro kumwenge se bo bega ira kwita o mwana wa isu wa botya Are mama o so ya o nerikolantanze bana balero o bana ba isu oe Are mama o sangana kumiganga benze ba ira kwita ke o bana ba isu kabazinganze Are mama o so ya o ngakubomozinganze kubetu mulabya ki o bana ba isu na bantyanze Are mama, oh so ya, oh neririkirinze bala balero